0: Lang kakampi, araw-araw. PowerCell Soya Coffee, araw-araw kakampi.
1: Mahalagang paalala, ang PowerCell Soya Coffee ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Brigada in the heart of changing lives.
3: One time the new Filipino time, alas 5:41.
4: Sa mga balita, babalat sa mga opinion, babalat sa mga issue at komentaryo.
5: Brigada, naghihintay pa ng advice o ng payo mula ho sa mga eksperto ang
6: debate. Ito na mga kabigada ng ating headline.
4: Nakatutok, nakabantay sa mga usapin ng bayan.
7: 2013 pa, mayroong kartel ng ginawa ng gas.
4: Umaumaga sa Banat Brigada. Walang takas, walang kawala sa Banat Brigada.
8: Maganda na ngayon ang sitwasyon sa Pilipinas. Nakaahon na kami. Mga problema ang hinarap natin nung pandemya.
4: Get ready to Banat Brigada. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita.
9: Banat Brigada. Banat Brigada.
3: Sa ulo sa to mga balita karong buntaga.
9: Banat Brigada!
3: LGU Iligan nangandam na sa adlaw sa Iligan, lokal nga mga talento, hatagan og kahayag.
9: Banat Brigada!
3: Sa balitang nasyonal, President Bongbong Marcos dismayado sa Senado tungod sa kawad-on sa kurong.
9: Banat Brigada!
3: Sa balitang international, Iran may target og mga instalasyon sa US sa Kuwait og Bahrain, Amerika may balos og airstrike.
9: Banat Brigada!
3: Sa balitang sports, Knicks og Spurs nagbangga na sa NBA Finals human sa 27 ka tuig.
9: Banat Brigada!
4: Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita.
3: Mga kabrigada, kumusta o maayong buntag? Adlaw karon nga Webes, petsa 4 ning bulan sa Hunyo, tuig 2026. Gika dinhi sa Brigada Broadcast Center sa ngalan ni Roy Soriano Borlado. In the heart of changing lives, ako ang inyong newscaster, Brigada May De La Cruz. Mo'y matud ganinyo sa mga balita sulod o gawas sa nasod.
9: Banat Brigada!
4: Brigada Local News.
3: Balitang lokal ka, Brigada, hatod ka na to sa Power Cell sa Labat. Hatod usab ka na to sa Fast Relax.
9: Banat Brigada!
3: Nakahanay na ang mga kalihukan alang sa pagsaulog sa adlaw sa Iligan. Isip kabahin sa Grand Triple Celebration, sumala sa lokal nga kagamhanan sa Iligan, lakip sa mga gikatakdang aktibidad, ang Iligan Pop Music Festival, Ginoong Iligan Float Parade, Bakbakan, Muay Thai Showdown, Volleyball Tournament, Art Exhibits, Elidance 2026, Handuraw sa Iligan, Sangka sa Awit 2026, Sayaw sa Iligan, Tales of Mindanao, CDIAS Vlog Contest, og Tourism Street Photography Contest. Mato ni Jules Verne Padilla, tumong sa selebrasyon nga mapadayag og mapaila ang talento sa mga lokal nga artist og performer sa dakbayan sa Iligan, pinaagi sa nagkadayang kompetisyon og pasundayag. Dugang niini, ingon pa ni Laurentino Badillas, nga ang mga kalihukan dili lamang alang sa kalingawan kundili aron ipakita usab ang kultura, garbo, talento og panagiusa sa mga Iliganon atol sa pagsaulog sa adlaw sa Iligan ning tuigan.
4: Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita.
3: Og sa lingbahin sa tuang balitang lokal.
9: Banat Brigada!
3: Gihatagan og dugang nga suporta sa lokal nga kagamhanan sa Iligan ang duha ka kooperatiba pinaagi sa pag-turnover sa usa ka computer set og duha ka printer pinaagi sa Cooperative Development and Livelihood Office. Niadtong Hunyo 1 atol sa flag ceremony, ang mga nakadawat sa maong kagamitan mao ang Iligan Dealers Multi-Purpose Cooperative og Ficuva Multi-Purpose Cooperative tumong sa programa nga mapauswag ang ilang administratibong operasyon, mapadali ang pagdumala sa mga dokumento o record, o mapalambo ang kalidad sa serbisyo nga ilang mahatag sa mga miyembro. Ang maong ayuda miabot human ang duha ka kooperatiba nakaagom og dagkong kapildihan sa ilang mga kagamitan sa dihang miigo ang bagyong Basyang niadtong Pebrero ning tuiga. Tungod niini naapektuhan ang pipila nila kaoperasyon og adlaw-adlaw nga serbisyo. Gilauman sa LGU nga ang bag-ong mga kagamitan makatabang sa ilang rehabilitasyon o makapadali sa ilang pag-recover aron mas mapalig-on pa ang ilang

0: papel sa paghatag og serbisyo og oportunidad sa ilang mga miyembro og sa komunidad.
1: Umahataw kada balita.
0: Og sa langbahin sa tuwang balitang lokal. Mireklamo sa kapulisan ang usa ka lalaki kagahapong adlaw human madiskubre nga nawalang iyang pula nga rusi nga motorsiklo nga iyang giparking duol kaniya samtang natulog og naghulat og pasahero. Mitunga usab sa istasyon ang usa ka 25 anyos nga lalaki nga residente sa barangay Hinaplanon og mitugyan og duha ka helmet nga giila sa biktima nga iyang mga gamit. Gisusi sa kapulisan ang CCTV footage gikan sa Iligan Command Center og nakita ang suspek na mikuha og mipadagan sa maong motorsiklo. Tungod ni ini, gidakop ang suspek og giandam ang kasong paglapas sa new Anti-Carjacking Act of 2016. Nagparayon karon ang imbestigasyon aron mabawi ang gikawat ng motorsiklo og matino kung adunay upang uban pang nalampigit sa insidente.
1: Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita.
0: Og sa katapusang bahin sa tuwang balitang lokal. Mga magtutudlo, ginikanan og stakeholders sa Tambo Central School, naglungsad og Brigada Eskwela 2026 campaign. O ganiya ang dugang detalye. Nagkahiusa og aktibong misalmot ang mga magtutudlo, ginikanan, estudyante o mga stakeholder sa Tambo Central School sa Brigada Eskwela 2026 nga gipahigayon gikan Hunyo 1 hangtod Hunyo 5 isip pagpangandam sa pagbukas sa klase alang sa school year 2026-2027. Pinaagi sa hiniusang paningkamot, gipahigayon ang pagpanglimpyo sa mga classroom ug school grounds, pag-ayos sa mga pasilidad ug paghanay sa mga gamit aron masiguro ang luwas, limpyo ug organisadong palibot alang sa mga estudyante.
2: So this year, ma'am, grateful kay ko sa atong mga parents, no, sa atong mga volunteers, kay daghan kaayo ta og mga preparation sa classroom. So ato jung i-make sure na pag-anhi sa mga bata that our classroom is clean, it's conducive for learning. So first is amuang gi-repaint ang mga tables, and aside from repainting the tables, ato pud siyang i-cover og plastic para all throughout the school year ma-preserve siya and dili ta sigig repaint, and at the same time makasave atong mga parents, no, kay naga-donate man silag mga pintal. Kudos to the parents. And nag-paint pud ta sa atong mga walls, kay most of the time mao jud ni siya sige ang mabulingan sa mga bata, no.
0: Sumala sa administrasyon sa eskwelahan, ang Brigada Eskwela usa ka maayong ehemplo sa bayanihan ug panaghiusa.
3: Ang Brigada Eskwela kuan kini usa kini ka annual celebration o pagprepara sa itong mga eskwelahan para inigsugod sa klase karong June 8, preparado na tanan. Not only in the physical aspect of the school, but as well as we are preparing a safety ang atong mga kabataan nga musugod pag klase karong June 8.
0: Gilauman nga pinaagi sa hiniusang paningkamot, mas maandam ang Tambo Central School sa pagdawat sa mga estudyante ug mas mapalig-on ang kalidad sa pagkat-on sa pagsugod sa bagong tuig sa pag-eskwela. In the heart.
1: Umahataw kada balita.
0: Balitang lokal ka Brigada, hatod ka nato sa Power Cells Salabat. Mga aras nga tutunlan i Power Cells Salabat. Og parayon ta ka Brigada sa tuang balitang nasyonal. Nagsugod na ang gobyerno sa pagplano sa pagtukod og kaugalingong strategic petroleum stockpile aron mapalig-on ang supply sa lana sa nasultaliwala sa nagpadayon nga tensyon sa Middle East. Mato ni Energy Secretary Sharon Garind, gipakita sa panagbangi tali sa Iran ug United States ang panginahanglanon sa malig-on nga energy security, ilabi na kay nagsalig ang Pilipinas sa imported nga lana. Ubos sa plano gamiton ang mga pasilidad sa Philippine National Oil Company aron tipigan ang reserbang lana nga makadugang sa kasamtang inventaryo sa mga pribadong kumpanya. Gibanabana nga moabot sa 500,000 kabareles ang unang stockpile nga nagkantidad dulan 5 billion pesos. Sumala sa Department of Energy, nakig-koordinar na ang gobyerno sa PNOC o sa Maharlika Investment Corporation alang sa proyekto tumong sa administrasyon nga makadugang og kapin 30 kaadlaw nga buffer stock aron masiguro ang supply sa lana panahon sa krisis.
1: Umahataw kada balita.
0: Giparayag ni President Ferdinand Marcos Jr. ang iyang pagkadismaya sa kahimtang sa lehislatura, ilabi na sa Senado, human mapakyas kini sa pagpahigayon og mga sesyon tungod sa kakulang sa quorum. Matod sa presidente, ang kasamtangang disarray o kaguliyang sa Senado supak sa tumong sa gobyerno nga mapalig-on ang kalig-on sa nasod aron makaplano ang katawan alang sa ilang kaugmaon og makasalig sa tabang sa gobyerno panahon sa emerhensya. Gibutyag usab ni President Marcos nga dili makatabang sa maayong pagdumala kun mopili ang mga magbabalaod nga mapagnamagpabilin sa ilang panimalay ug dili motambong sa sesyon. Miingon siya nga maang maong kahintang supak sa tinuod nga katungdanan sa serbisyo publiko dugang pa sa presidente. Sa tibuok niyang kinabuhi sa politika, wala niya damhang nga masinati sa Senado ang maong sitwasyon nga kaniadto giila isip usa kalabing respetadong institusyon sa nasod.
1: Umahataw, Brigada Balita. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita.
0: Og para yung takabigada sa tuwang balitang international.
1: Brigada! International News.
0: Misamot ang tensyon sa Middle East. Humantargeton sa Iran ang mga instalasyon sa Amerika. Sa Kuwait o Bahrain, pinaagi sa missiles o drones. Gikumpirma sa militar sa United States nga mitubag kini pinaagi sa self-defense strikes. Batok sa mga target sa Quezon Island. Sa Iran, matod sa US military, gihimo ang operasyon aron mapugnan ang dugang nga hulga sa seguridad ug aron depensahan ang mga puwersa sa Amerika sa rehiyon. Sumala sa United States Central Command, duha ka ballistic missiles nga gipabuto sa Iran paingon sa Kuwait ang napakya sa ilang target, samtang tulo ka missiles ang gipadulong sa Bahrain ang nasanta sa puwersa sa US ug Bahrain. Gikumpirma usab sa Estados Unidos nga ilang na intercept ang tulo ka drones nga giingong gipadala sa Iran batok sa mga sibilyang barko sa rehiyon. Bisan pa sa mga pag-atake, nagparayon gihapon ang ceasefire tali sa duha ka nasod sumala sa panig sa Amerika.
1: Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita. Umahataw, Brigada Balita.
4: Brigada Sports News.
0: Og sa katapusang bahin sa tuwang balita karong buntaga, Balitang Sports. Balitang Sports ka Brigada, hatod ka nato sa Fast Relax. Sa mga athletes, pamaol, labad sa ulo, sakit sa kalawasan, if Fast Relax. Ora mismo!
1: Panat! Brigada!
0: Nagsugod na ang 2026 NBA Finals diin nag-atbang ang New York Knicks ug San Antonio Spurs sa usa ka serye nga dugay nang gihulat sa mga basketball fans. Kini ang unang pagsulod sa Knicks sa final sukad 1999. Diin ang ilang kontra usab kaniadto mao ang Spurs. Gipanguluan ni Jalen Bronson ang kampanya sa New York aron makuha ang ilang unang NBA championship sulod sa kapin lima ka dekada. Sa pikas bahin gilauman nga makapakitang gila si Victor Wembanyama aron madala sa ang Spurs sa ilang titulo. Misulod sa finals ang Knicks human sa impresibong playoff performance samtang ang Spurs nakasulod pinaagi sa lisod nga serye kontra Oklahoma City Thunder. Gilauman nga mahimong sentro sa finals ang panagsangka nila Bronson o Wembanyama samtang naglumba ang duha ka koponan alang sa kampyonato sa NBA.
1: Umahataw, Brigada Balita. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita.
0: Adlaw nga Webes, Hunyo 4 ning tuiga. Sa mga nag-birthday today, happy happy birthday. Sa mga nag-celebrar sa ila ang wedding anniversary, week sari, month sari, well congratulations. And sa mga musulod sa salag sa kaminyoon, good luck and congratulations mga kabrigada. Mao kato naglangkob sa mga balita karong buntaga. Nga giyatod kaninyo sa 95.1 Brigada News FM Iligan. Sa ngalan sa kinatibuk ang puwersa sa Brigada Mass Media Corporation. Sa ngalan usab ni Roy Soriano Borlado. In the heart of changing lives. Ako ang inyong newscaster, Brigada May De La Cruz. Sa 95.1 Brigada News FM Iligan. The Music and News Authority.
1: Bonot! Brigada Balita. Inyong nadunog sa national, balitang international, sports ug uban pa. Hangtod sunod higayon. Daghang salamat sa pagpaminaw. Brigada Balita. Brigada in the heart of changing lives.
4: Human sa taas nga adlaw, og nakatulog na ang mga bata. Finally, kamo na lang duha. Lights dim, walay distractions. Same vibe, same moment. Mga pasimple nga katawa, og mga humog nga kamulang. Nasayod, kung dungan mong andam, mas lalong ang koneksyon. Masiligon ang relasyon. Drive Max Capsule, adunay tongkat ali. Ginseng, og ginkgo biloba. Drive Max, dapat sabay.
5: Mahalagang paalala, ang Drive Max Plus brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: Tag pa lang, mata na, larga, apa sa oras, unya kalitra, ni sakit ang ulo.
7: Aray ko po.
6: Sa trabaho, taas nga oras, sunod-sunod ang deadlines, maong sakit sa likod, dili, malikayan.
7: Aray ko po.
6: Kuman sa trabaho, anaa ang pamilya, ug mga responsibilidad, maunga, babati, gyud, ang sakit sa lawas.
7: Aray ko po.
6: Usa, kinahanglan, kanunay may Fast Relax. Sa sakit sa ulo ug lawas, Fast Relax.
8: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Adunay mga adlaw nga kapoy, adunay kahilom ug mga higayon nga hapit na mubuhi. Apan bisan ingon niini sa utlanan sa matag adlaw, adunay lugar nga sigurado
9: sa imong kapos mahunong ang kasaba.
10: Ikaw ang akong pahuay.
4: Drive Max Coffee, init nga pahuay ug tama nga kasabay.
11: I'm a woman and I am a fighter.
12: Makigbisog ala sa mga pangandoy, ginakaya ang matag-adlaw nga mga hagit sa trabaho o sa unsa paman, alang sa pamilya nga gasali, palaban sa kainahan ug alang sa kaugalingon.
13: Managlahi man ang papel nga gihuptan, usa lang ang pahinumdom, ayaw kalimti ang pag-amping sa kaugalingon. With proper diet and exercise, himuang kaabag ang Mom's Love ES1 capsule matag-adlaw. Mom's Love ES1.
5: Mahalagang paalala, ang Mom's Love ES1 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Ani ana, ang promo sa Brigada nga giatangan sa katawhan.
15: Milyong saya sa Brigada Year 3.
14: Apil na og paghulog og mga entry sa mga drop boxes nga makit-an sa inyong lugar. Matag semana, tulo ang swerteng mudaog og 1,000 pesos cash o gift pack sa kada Brigada FM station. Matag bulan usab, tulo ang swerteng mudaog og dig 10,000 pesos gikan sa Luzon, tulo gikan sa Visayas ug tulo gikan sa Mindanao. Makadawat usab og 5,000 pesos ang tindahan o parmasya kung asa na palit sa monthly winners ang Brigada products. Sa Grand Draw, lima ang swerteng mudaog og 10,000 pesos gikan sa Luzon, lima gikan sa Visayas, ug lima usab ang gikan sa Mindanao. Ug sa tibuok Pilipinas, usa ang swerteng makadaog og 1 million pesos,
16: 1 million pesos
14: gikan sa PowerCell Herbal Capsules. Samtang laing usa usab ang makadaog og 1 million pesos,
16: 1 million pesos
14: gikan sa DriveMax Plus Herbal Capsule. Makadawat usab og 5,000 pesos ang tindahan o parmasya kung asa na palit sa milyonaryong winners ang Brigada products. Busa paghulog na og mga entries.
15: Milyong saya sa Brigada Year 3.
14: Mas daghang entries, mas dako ang tsansa nga mudaog.
17: Promo period is from May 1 to December 21, 2026. See posters and print ads for more details. Upaminaw sa Brigada News FM o bisita ang www.brigada.ph para sa kompletong detalye. Per DOH FDI CDRR permit number 0526 series of 2026.
18: Mahalagang paalala, ang mga produktong Drive Max Plus Herbal Capsule, Power Cells Herbal Capsule, Drive Max Herbal Blend Coffee, Nutri Cleanse Capsule, Hard Bull Capsule, Maxan 8-in-1 Coffee, Power Cells Soya Coffee, Power Cells Salabat, Mom's Love ES1, Standout ES4, Yummy Beat ES2 Drops at Yummy Beat ES3 syrup ay hindi gamot at hindi maring panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Broadcasting from the home of the majestic Maria Cristina Falls, Mindanao's power source, Iligan City, our home our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 95.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Iligan, the music and news authority.

0: One time, the new Filipino time, a las 6:05.
1: Babanat sa mga balita. Babanat sa mga opinion. Babanat sa mga issue at komentaryo.
2: Brigada naghihintay pa ng advice o ng payo mula ho sa mga eksperto ang
3: debate. Ito na mga kabrigada ang ating headline.
1: Nakatutok, nakabantay sa mga usapin ng bayan.
4: 2013 pa, mayroong kartel ng ginawa ng gas.
1: Umaumaga sa Banat Brigada. Walang takas, walang kawala sa Banat Brigada.
5: Maganda na ngayon ang sitwasyon sa Pilipinas. Nakaahon na kami. Mga problemang hinarap natin noong pandemya.
1: Get ready to Banat Brigada.
6: Banat Brigada. Banat Brigada. Headlines.
0: Sa ulo sa itong mga balita karong buntaga.
6: Banat Brigada!
0: LGU Iligan nangandam na sa adlaw sa Iligan. Lokal nga mga talento, hatagan og kahayag.
6: Banat Brigada!
0: Duha ka kooperatiba sa Iligan gisuportahan sa LGU. Pinaagi sa bagong kagamitan.
6: Banat Brigada!
0: PNP nagdugang og kapulisan sa Senado. Taliwala sa nagkataas nga tensyon sa politika.
6: Banat Brigada!
0: President Bongbong Marcos, dismayado sa Senado tungod sa kawad-on sa kurong.
6: Banat Brigada!
1: Sing-sing sa mga Banat Brigada! Brigada Balita!
0: Kumusta mga kabrigada?